0: Eyo, yebadde Qur'ani yechitibwa, ngesomebwa okuyita mu kiro. Fayo, ojiwulirize, era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mukuwa obuweereza bwa engineering. Omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 6 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 8 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
1: Okufidini da amawulire gakola nga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafunye okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 4 1 5 4 9 2 19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
3: Kola sente. Kola sente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa kifuma musanvu agaronyeze mwenda pa FM kulali omuntu wa bulijjo yonna gy'osinzira okutuwuliriza. Myaka 15 myaka 15 bagita batya mu Buwarabu ote mu Luswahili
5: onoonyamize
4: myaka 15
5: neka soteka ko mu Luganda gwedu omanyi aba wano mwanyumira nnyo yakumara mu mwaka gumu gwokka emyaka ebiri giweze
4: hamisatu asala
5: myaka
4: 15
5: bakira atya
4: nange nkeyo bakwita kadasa ndi mukadoonya hamisatu asala
5: kitukole ensobi
4: hamisatu asala
5: kitukole ensobi
4: akati kashika kanywedde
5: hamisatu
4: asala
5: ok
4: myaka 15 hamisatu asala Nambadi barabaram.
5: Oso
4: ihida ashar.
5: Okay.
4: Bakumina gumu.
5: Ethnin
4: ashar.
5: Mbulira.
4: Tatatu ashar.
5: Tambula.
4: Albatu ashar. Hamsatu ashar. So skrupizi zibazi la bisoro. Bwedu. Katibubiyo muzigu.
5: Ona bisa.
4: Katibubiyo muzigu.
5: Bukate kakao.
4: Bwedu hawe yo muzigu.
5: Shukuraji.
4: Bwedu hawe.
5: Ola bisiza ndala kulika bajuliza ngo basizide South Africa bangamba duwaza za mkuluo nabanga mukwatirawo zezo zezo kwali wobuzima nabanga nedda leba mbulira jana nedda
4: zikomera
5: ziki wobera kubanga zangu yade zibawo zibawo
4: ndi mtu chenkanya kwedu
5: akalubiye muko abantu uliza kwetole kwanga lyo nayo no chikumusa mukatonyise mwenda pa Rub Africa Reggae kulele lyo mtu wabulije miaka 15 nga tupafagude tutubambala de tuzimbye tutyamawagali nga tutongera kubanga tunafuya nokufukamiza betuvuganya nga bagawo ne busajja buno chichi wakatinga be watu tutongera kugazi yatu kubabatira
4: ani mungu yakola equation your success boyo kuyita
5: na
4: nti buli woyitamu wabera wa basesetuka
5: buli wose tukabuti
4: wose obaka kikomoze
5: nzijukiza
4: wabira wa basese
5: emoto kaze mpakezo wali ozira
4: biyo obaka kiri
5: tikiri ngalo kulya nambe namana
4: padwa ku misinde je kwa tole byaro
5: yizo wali kumuleta sina chinda dikana
4: ku sagisa kadi nokuta kumiza akabuzi okanika program
5: naam
4: muzadde omwe jale tukumisinde
5: mpulira
4: Kati mkujala eti?
5: Esebo.
4: Na atura mkatiwe mbuni mchisao.
5: Agumi.
4: Na kubeluru. Na kubeluru. Buwangi ya kule mbede. Buwangi ya kule mbede.
5: Nesebo.
4: Kati ya kubeluru. Alaba naba naba kubeluru. Naga atu. Mga mkubeluru atu kubuwangi ya kule mbede. Mga mbede. Mga mbuzo uwe ya aluwa. Wange yola. Apeka. Nibaka. Waka mwise mnundi ya bila. Wame mbega. Waka chushke gita. Ya sembye.
5: Kari na njia kila chokeje, ngati ya busisa.
4: Kutuka leti, kutuka leti. Ngati ya kendi. Usanga nendumi zaidi ya kumana na yangu la mukumani. Ni kutuka chikelezi.
5: Naroza.
4: Ni ziko kubeba sawa.
5: Mori rapse ba kama muva.
4: Hamba.
5: Aiyo kuhungere ya mudara.
4: Ba maji rapse bili. Hadi nchi mimi mwa kuku mimi mwa kuku ya biambi wudi kuingia sana. Aji soka, kutuka chikelezi. Osinga no mano no singa omuzalo ni atuka mu time ne nduruzi zino za kuba singa yazi tandi kidogo
5: boya mwana
4: yali kuzibubinye wacho
5: banyo bagana mabaga mugamba cho wenzi nambi azinira mumbabi omwana anga manyuka ngala bwacho ndongo na nyinya bwati ebikono kalinga kuga kagali
4: amanye bila bialinga mwa marara odoka rutula oli wampagira katina ti kepabanga ni speech dezera
5: ati kange yechi change no manya ba maulire bazibu nyo chitangi yalinga twali nange pakazi oku byali zobugali ajaveli waka agamba ngeze kweta mu pakazi aku gali
4: ngane mama tusi tukapena tunogendo kuwagira nyini mu
5: wagira nyini mu
4: nyabo
5: teka
4: nyabo
5: kumba ku makumi asatu agata andika yali wabiri mu mwenda nga ba muletira kwe bati yengero yavira bali bageni misini Nyo, nyo nga nyo tuli waneno, nyo mga zona mpilo kwa nima nyo dayanti au mpilo wa baamu sinzeta.
4: Nyo kwa nyo, yamarako? Yamarako?
5: Na wenjira mwao, mga zona nga nito jafi.
4: Nafira mbye mizanyo, nafira mbye mizanyo.
5: Nanga le, wakumati olia, chifuka mbichi, tarachi itomeri. Tuwari wakumi ya sato, wakumi ya sato, wakumi ya sato, Mjadu dewa kakolo tuwa ajie bugira.
4: Dokita, yes, akamba kwege de kakulu nyo. Tuko lebi nitu bino na hii abantu wa femuli mpaji nyo kutuwe sikia ma. Razi nemboze bizi tulese mlimu restaurants. Nene, ndi omuntu uomwe sikia ma konyo. Na hii dokita na kuzimu, abantu wa fibatumazie mwama.
5: Omuzi ya njovu laba, nchi obu wa gizibu novu. So, katuwa chongira kwa nprogramu izaita. Ntupa gama, nchi business. Abantu bafibandi sesengo kuwagira. Naye ate jagendo kizuula nti wakati mukulafuba nanga tukwagala okubako kye tufuuka abasingo soko tumalamu amaanyi bantu bafe.
4: Doka nali neebuuza lwaki abantu basikiri kuzikira nabanga tafulumya information ku progress yeri
5: abantu. Ati nadala b'omunju.
4: Abantu ababi. Bwe nabanga atambula nti bwaya tulabwa ati ekyama. Kwe kuzimira, kwe kuyo uira.
5: Mbale nyo. Obato suwa niti ya maru gaga singo vunji. Bohuli la maru gaga singo vunji. One, evitundu chinana kuchukumi. Bali baamu nyumba, nga betu walida baamu nyumba. Amaru gaga singo vunji. Baamu nyumba, nga tu walida baamu nyumba.
4: Nile na kuzinu. Ufiso wakati na intila na yasugula. Nile jenis jali ngezo sugule. Mbubu kama mtu na inga ine mbozi ya anyumia. Mbubu kama mtu. Ayazi ba mtu mkuru.
5: Nenga
4: alimbabu kaba. Wala inga sangani mize mbozi. Na ngamba nzi saka la kulaba kusenga wange. Nenga la kuinterjecti nga mbozi. Ningamba na hewa chenji ingira. Kasoke mpulize nsonga.
5: Na.
4: Omububu kaya yogiri bigambo.
5: Kutotola.
4: Yanyo lebikambu ya gama tifisenga wa. Wabu mwye unya. Njiwachi singa wa tukutu ya gara.
5: Yazari wa nichitao. Omusai go.
4: Yari wa disinga tiari tata. Yonichi singa wali. Mwana watu. Omuka yogira chiga ya gama tifisenga biya kula banyinazi. Na febi ya tukula. Tetuina la veri. Tetusobola. Na febi tushimanyi nti. Kwa na abantu kitibe yali mukeri musajja no bigambi apa yasinga nali manyi sengawe nali bade
5: omuganda
4: munachinino
5: jimutosa
4: kuno yagamba nze ninze rumu tokile kigambo kino yagamba ninze rumu kwanga asi kumugamba nti wabali dawo kubawe ekibeera okubanyinazo banze obwa baganda bange Kabina kwa kwati kusenga. Ajja kundabira aho ajja muzaka weyo chotere iyo. Ajja kundaba ni Jambia. Mbona wewe ukira watu mboka wabiyogera?
5: Ajja kundaba.
4: Ajja kundaba ni baki nasibwa. Ni baki bagana ni babiranga bo bali free. Kati ne kwemuzi ya wambu wa nenga sagara jini
5: uli wali ojiketa
4: mkesi nenga sagara kuhuji nenga sagara kuhuji nisonga kuhuji kula chini
5: kwa ziva
4: ziva na yee karika tuoge dekonji tuku mira nyoku bantu wa fe furoza wa ntandi se akasomero ntandi se akaduka
5: omuzi lanjo ntandi se obadochi mani kuhi abanabi ya mfuzi wanugwati lo bata ambramu tuga amani buyesi mwaku ukule mbeze mwwe guanga baamu kubye nekuchi ne wawe java
4: kikamu kakanka kakasanti baku wangu dentuna
5: nini eno una wana nikuunga machi
4: akadataku
5: chirhura ndiye ala yero ya funyeyo wewe tingabu uri nababu itovecha wade kaso ziwa walo unu uwe gombo yo nje gomba ndiye au una wana waredi nye waka ndi gomba ndiye ekitundu ekyo yero mwere okwanoga ndeka omukuru tabako kyakola ki kyayogera nti amaanyi gaffe kwe bagabalira weewoova abantu abatuli ku nsegere bannyinaffe bataata basenga abaffe mmwe musinga okutulwanyisa abantu bangi bagamba gundi mumanyi ng'omuntu gwayogerako waalinnya noga mu mbeera gwoti nga gundi omumanyi n'okwamu amanyi ogenda okulaba omuntu oliwe omutuukirira ku saidi ye
4: ngaabantukufa abaasigazaamu ku mpeke bogambe ekigambo gundi mumanyi mutandika okwerekerezaako ebiri negative
5: ate kyebakola
4: ng'amatu gange ntandika okugawa ebyokuwulira ebirala obayogerawo nga nkulaba ntegera butegerezi bano abanoomi dokita wetegereze ffenna gwe na wali awuliriza kino tunulira ku kyalo kwe wava kuliko abantu abali successful abakozeeko obubizinesi ni baita ne mwana watu siba kucharo bazeko buzi
5: yugira kunsonge
4: buli mwana wo kucharo kwa
5: mali kabakula kula nyize bitundu bonna je muwanga liramwe na siba na ba kucharo
4: ejo na ba kucharo
5: ata bantu bo kucharo kunaba neje bagene
4: bagamu kakati wagala kula ba enseko omwana wo kucharo tikuko business efanagana neje zirikeze successful
5: ngabonna abagitunulide kucharo ejo bamumanye
4: bajja muwagira
5: bagenda yitawo
4: tibajja mwagira simanyi kiri mu bantu omanyi kishiri nyo mu Afrika
5: naam
4: Afrika tuyitawo nnyo nga tugenzeeko ebunaayira ebewalako abantu baffe kishiri nnyo okubeera successful abantu baffe muyina kye muyitwa kibayita obunyumi buli w'olaba omuntu ng'ayina okupatikana kwakola gwe ekifaananyi ojjawo kiri kya butonga ngongo wamulaba ne bw'aba ayina kyakoze n'olabika ku woteeri ng'olaba nti woteeri etandise okuvimbamu ng'olabira mu kifaananyi kiri nditasobola
5: n'akasente kennyini aba ayagalaka bbanja
4: bbanja
5: ate ne bw'obanja olutalo lutandikiraawo bw'otamuwa lutandika bw'omuwe banje tasasula
4: era mulimu lesson nti ebimu ku bubonero obulaga nti business enaba successful business ng'ogitadde ku kyalaawo wazaalibwa n'ogiteeka waawo nali ngitaddewo
5: okunkati
4: bino bibiri byanjawulo kyagala wefuule mugezi ali awuliriza bibiri byanjawulo manyi kati business twakula mu business business oba ne targeted audience oba ba clients
5: bw'oba
4: otadde business ku kyalo ngo targeti nze bantu ba kuchara.
5: Naam.
4: Aba baba. Kusasibe.
5: Zikusanze.
4: Ngo walwanze okuchukula kuguni haji ka kuchara waya. Ayinzo okuba ba targeti nga sibe ebo kuchara.
5: Ngamirala nnyo.
4: Nga ba targeti nga bagenda okugula mu business ye balala. Na ile ya sobolo zifuna lemba mwagala mu miza musu mubira nga mwateji mujimusonga mu kasoro.
5: Abamu bazimba yote basula yo. Anta nga jagwali walala nnyo. Ba memba parliament bangi bali kuno ngalije constituency za basula iyo
4: bati ebyo
5: bati ebyo nsula Kampala ninze jikirira
4: abiyo nani mna ngalim banenya
5: nebyo bino
4: ebyo
5: bino ngalina makama yiti livwe muyenga munyonyi wano kololo ministers village ngagali kulika tunagati
4: Togenda mugamba ngenda kuteeseza mu parliament tugenda kuisa bill ngakuliko omwana yakubiddwe yaabwe naye ko omwana wange ngakubiddwe yaabwe tajja bitegeera kati naye kyetuvula nawe ababaka bagamba tujja genda nga we twagadde katubeere eri nga bamanyi tetuliyo
5: naye
4: muno abantu bamativu abeeyo mu byalo bamanya mubaka takola
5: ki Kampala
4: ali Kampala
5: mitongole
4: ya jawabu zi masine wairu mirumi
5: umani na mwezi umanyika kitu senesa febe njini pushi epi za bakule mbeze metu wakalo uwechi uwe uzo chineno ndituja netugama ntumutazika
4: uwe mkule mbeze ya unye abada uze na kwezo ya unye na akuma na yugana akumi okula ira
5: pijia kubalu wakubili uweche jia
4: akumiwo
5: tunaulira
4: akumiwo warabi seko
5: No ulianga yeyo.
4: Tugene nebya pe.
5: Bizibu zibe yeyo. Ne wisha jatu ja uliro luzungu mumbera yalo entufu Solomon neba neba jja kubanga bawuli kikwako tuna atero bitegera. Eh? Kali yonajo sinzi dokubanga uliza tukugama anti gwe gowe nawe nanga tunagama anti abantu sibalunji oli mulunji eri bomanyi.
4: Ye kitandika nawe.
5: Kitandika nawe.
4: Tukugama bo Buganda nawe ina bo Luganda bo bo bayiso otya.
5: Buterevu. Omuntu owangala nebanga. Nali banayi mazima gwe olia. Nebyo olino izo kuba birina lwaki tutandika mono
4: dokta no kirina kuneisa wazo ganze sinali sinali weza a muri mutimo muulira ko kyo mu Uganda
5: webali
4: nyanga awo kitandikira engeri jo uulira eri abantu abo bo kuchara bo Luganda bweke nyinyi gwe na ujja kulango ni negative tuyagala aitawo tuyagala agenda
5: tuyagala bo kuchawa mu zanjo vakamala mu amani bwe batuko okuyisa budget z'emikolo bayita biba manyi kuba subira bazita bibali bwatu uko kuite nyimbe fe tusokawo fe abo kucharubu manyi bwatu uko kusimenta nyizo fe tubeerawo abafi buli jjo mugula kubani ebintu ebyo byonna bimukwesa mbula munga tena pe tulina business
4: alo mwana yabada nyimizana mwana yenga anti ebigambo bandu geteko nora na de yo ni wange nyini nyini nane namugambye akamuko obonero ogulaga anti jola gola bayo kastaba tandiko kuogerako ebyensimato biri negative naye si bitufu akamu kabonero wotegerera nti onajjo otambula gyolaga wali akamunyenya kastaba tandiko kuogerako ebiri negative nga si bitufu wakupa situnyi ne wali badde uza n'emikono maaso alhamdulillah nga bikajenda
5: abantu bali bamaze okulaba value nga bana magu taking off
4: go osingana nga woita unate ya kuogera ko ale si kuogera ko bokizo okuogera ke biri negative
5: naam
4: omanyanzi cha ino munyu ko kwa era wo bo ogidwa ke biri negative no ruulira wo mwana danga ngamba karani si success lane
5: kasha wingi
4: mu rugendo
5: oli mu baba wanguzi
4: gura bange okusomoza ntigunya njogede ta
5: omanyi tutya nyebe tutalabiye chovola ba matu omuzina njovugwa manyu gamba binene ogenda biba ngambira mu luzungu nti bobongo yagala okuna kuwaza abantu balage byotuseko nyati bobango yagala okubasanyusa babulire bizibu

0: bawala babiri omu muliro omu nsi naye omu yazalibwa n'akulira wali abantu nga bangi bwe bayimba kinyobogera ki ku myezi mitono nnyo nga tandaiza na mwaka gumu n'ekitundu ngayogera ngebigamba era bakayanira da nedda gwe nkucyayine oli mukyamu nnyo ayogera ddala emboozi nezikola ki nezigwa mukulu we yakulanga ewakati waliwo basembera muntu wa TV era emboozi ye evaayo ne bakyaliba ba TV nga bazze gwo owa bulijjo bwejja bwoti akutulira bwati nagaera gwe amanyi ababe so abantu bana batwetolodde bashepinga nnyo future yaffe ne current situation yaffe ate ensi eno ekugabira kyofaanana abantu abamu omuziranjovu omuntu w'omutima omubitolekana naye era abantu b'olaba nti abatatwagaliza ebisasinga embeera mwoli kyekyo ky'oli munda just in reflection bw'oba etuwa reflection kikyokola ki kyofaanana naye gy'onaakoma okuba nti toyagaliza ani agenda okwagaliza togaba kitiibwa ani agenda okikuwa
1: tulina obuzibu dokita ebimu ku bitengula abantu ddiini yaffe tusomesa naye ddiini yaffe eri complete obusiraamu era mwali gisome nnyo abatanafuka basiraamu nomugitegeera edini y'obusiraamu eyo etukubiza nnyo okusoma essula zino ssatu n'olwo essula dokita bagita kulawulira bbiri faraki ssatu faraki eyogera ku nsaalwa
0: ensaalwa
1: eyogera ku nsaalwa yo oba ogisoma ziri ssatu suula ina nansi faraki ne hirasi ezisatu oteekeddwa okubeera nti okeera n'ozisoma ku makya obudde nga buno newali akawungeezi okusobola okufuna protection obukuumi obukumbulimu bwa mirundi ebiri otunda suula telfaraki naawe kennyini weekingiriza ensaalwa kubanga emitima gyaffe n'ensaala birinaaniganye nnyo ate byabulabe
0: nze omutondi n'ensaalwa tuli tuti
1: mungu n'akujja ensaalwa mu kifuba kyo n'agizima n'agikujjamu neba nga tekuliimu obuwanguzi oba obumaze
0: omuziranjovu gwe kitwalira abantu bonna bonna akadde ke wasinga okubeera kubanyi muli muntu mulamu alina kyetuyita piiki woobeerera eri waggulu obudde wali okuŋŋanyiza ssente awo nga ku piiki awo ojagenda okulanga kyewali ofookasingako tebyali bintu byabalala byonna wali ng'oli mu kuseeyeeya bwoti mu bbanga ng'empungu nga buli bintu obiraba bulabyo biyitako bwabyo nga bw'ogenda ku byo naye bwe wagwa bwoti nolaba ate mwakulu gy'obadde n'otandika otunamusi wali yanneiva n'otunulya n'alyeero noganya onunamulengera bwe nali mu bbanga nti
1: nga otandisa okuzimba omutima ensaalwa eyo osiramu tugamba eri mitima mu kifuba kyaffe mwetudde
0: mwesiba mwebaka
1: era omuntu asoma essuula eyo ku makyano olweggulo aba agibanyisa gijja mu kifuba kyereme kubeeramu kubanga byebimu ku bintu ebikusibira mu mbeera embi n'obeera oli mufunye oli musuccessful mungu n'agikulekeramu nga mweri mu kifuba ekusumbuwa era
0: mumaliriza ogu omanyi nti mulimu abantu omuziranjovu nga yazimba bitundu kibyomanyi ebyabagagga wano mu Kampala ngeze ebitundu kimuyenga kololo nga yazimba kololo wewali amakaagi residential si bwe kiri naye nga mwattu bwe yeebaka ebyoto bimuli mu kisenyu ngenda kusinda bumukatanga bunabunabunaku olubiu mwali obugulina kubanga gwe naye nga ate waliwo ali mu ghetto nga amakaagi gali mu ghetto naye nga ye alaba asula kololo olozanye asula ali kuba naalina ono mumativu agamba olunaku lumu lujja kubawo kati nga ndafuubana inshallah nja kusula eri gyenjagala naye ate oli ali eryo ono gyala otya okubeera ebirowoozo bimuli mu kusaanyaawo ono waali
1: tubagamba okukola naye noonaakola nga omutima tegutebenkedde ng'olulukana n'abakusinga bw'obuteebira buli ayita fakisi nabakusinga buli gw'olaba ayina akajji kasamba bwati tagala kasambi sagalaita nga omutima guba gukutundu gw'olaba
0: ate ekisinga okuluma omuziranjovu bwe nno bw'aba alwanyisa bali baatamanyi kale naye ate alwanyi ateekamu amaanyi mangi ono bwawangala
1: nayebatamanyi bamukwatirako
0: ono kimanyi nti mukatale bwetufiira omukatale
1: era abakyala abo n'abaami abalina ensaalo okumpi naabo mu kifuba kyabo tebalunya beewala
0: afunza bano katuli jengendo dija tata ambulanga na yu awa kumanyi tote ambulanga na ya gala soka kule telekumiza yu obato chima itatunde nyanya logo wabu tungulu chokanga tukana fili wabu tungulu ya ino kuwa tati muza transport wakene baziki mtelo bila mbutari badaku na ya te afuate sela mutuari chokate kwa fili onogu ya loze ya teke kwa kena mkolechi
2: amuzikile kwa
0: nungamba waji
2: abana bajengo nwaganti badaka kwa galana
0: abana kukupa kwe walagana kwele agako bane tulita gadget
2: Orwana kuita wote ya kusika jikiri watu yungina juraga
0: abagaga wa mzira nyofu bali nebi tutekeka wa njibaita abagaga wa chukura batia na yu mgaga wa afuna deal na ategera nti mfunye contract wete anonya chaliwe o mgaga abuteke bajiteke mu existence otege di omunafu agira ya isura mungu liya chama changa abagi na kumba project
2: okalei sako msumu kwa wali bulu njibaga wa chukura batia abataina mukantu munsao tuine nkola ndili kutuba communicator katwe chambers tuine nkola iyo kwala ganene yogedwa nti munafu wa basamba akajaito fu musika tumuzawa
0: mabega otulekira otulekira okuvadi
2: warebe ko mwabwe yuza kumwabo munne
0: nenda
2: babeera okwerwa nsate mukasirise
0: silently
2: abagagga we bayina obudde bayina meetings okunywa kachai
0: we bali nyo
2: team meeting
0: we bali
2: gorobali obanywa kachai linga kuukira buli omwabuza munne kubinzi okugatta ku business
0: cheche izo kutekawo ku basis enene
2: fe waffe ze bwenda banga omuga katugeze babagaga waraba mugaga munenga ayisewo aje mu bizana ye business yali estate yokole ekya twade mauti yatenda ba uri mu estate Ahena kwa chitambula. Kibabira mwe. Boba chimanyo mga omunga gachofora wa kurani ya tugamba. Kusina mbutu gamba. Nchi obwa buburi kumpu nyono wa kafi.
0: Alkaful? Alkafi.
2: Nchi obwa buburi kumpu nyono wa kafi. Uwensu mga. Yo mwavu. Tagenda funa wude. Wadene mwavu mune. Mwavu mune. Mwavu mune abwa wale ya uwezi kana. Nchi ama. Tamani mwavu mune na hengide agenzo ku university. Haa. Aziko hapo dizaka, hajasoma. Hajasoma.
0: Oyo mwana.
2: Hajasoma.
0: Asoka na chikatiza nga linga gama ndacha gendo kora. Katano bumule mwela kwenye gama, mzaji mani yao yo, katinali ukata akongira. Ngojie kwa bilinki yewe na kolo kota. Na yata na wahize ni chayaga lukola si, okusana, wakatinga tuwayo, omuka gatua na sirika na atamla na agenda. Wakatingo, echinji, omu nzomu na kubwempayo amazi kumuziki kiteli wayo mweka mzaka
2: wano sika kumumeko wana bando batu mbize umwana alia genda kuchibili mwana mtaja genda wana nga umanyaba wana ku
0: confidence
2: ebe mku mtu katibu tusukulo kweko atako genda kukola milimu kubacheyo umwana pasipoti ya ula ngata chajira ba
0: obude yo
2: baba si obude ajitajira ba ku
0: oyajite ani wizo ganti yera gajali de passport ye musaje watuma ngogenda
2: kwewe ajira gajali de
0: ya
2: wongo era we bagenda bano ni bagenda yibiganye yajira ba dukira ba jiteka na kweli
0: oya gamba bagende bakole nzungu na nabange batude one Bachitu kakuba senga, abana bagudbona bafumbidwa abana bangi batudewa. Alinga ekala kuwato mwami oli amwe kubabili. Buchibera, abangi batudewa nugwa babu bafumbidwa bagende. Bana abadde abanaku weba timbu bamukubye mbaga kawewe badde ki? So tubakubiriza tubagamba nange toli funango yole sabu chai meme we iba yesiga ni kubuchai ugenda sikilizo kubuchai shibu chigendo kukumira mbunga
2: Eza tumarize doki.
0: Naam. Tubakubiriza nguru wa chukumu msa mkatonjize muenda kuzimba limbo kugendila dala maso kuzimba masigi jamba walisha nina kugendila dala maso mubufu wegumu nempakaza eza Quran National Club
2: tujaguza emyaka
0: 15
2: kwetu mpakaza Quran schools kwa competition
0: naam
2: zijja maso nyeke tuliko kati campaign ya kusonda masigidi jamba namba za simu kapis bayo mtekeka ka sente
0: naam
2: tisadaka uwo musabe
0: butere
2: ku note musamu note mukaga
0: naam
1: nsambu munya nkaga nsambu noti musambu noti mukaga nsambu munya nkaga nsambu eja kuletira Pearl of Africa Radio jako sentezo contribution yo ya masigidi jamba oba ku noti musambu musambu musambu musambu jile satu kuminemu Isambu mwenda, abiri musatu. Noti, emisambu esatu, kuminemu, musambu mwenda, abiri musatu. Awona oso kolo kubira ngoteka usente. Ama njia kwa tila sozi Muhammad ya Aruna. Njia kwa tila sozi revenue mwenteka teka. Eyo kuzimba masgidi, ye jamba mwenteka teka. Eyo. Dokta, usibulaba, mwenitua kubiriza banange. Osobolo chusa leo. Ate nchuka chuke tandika na gusina mbulala. Mani watu gambu kuchusa. Minamutuwa gendoko bisobolo kuchuka. Tugambi, gwa musilamu alia uliza. Weku watu kususu. Mani uba natati musilamu asuma. Na yeti mkori ya. Niba seka wajatu uliza. Zine sura saki zisomegu ni kumacha. Nechiro. Zikubirizi wanyo. Etike ndio chazo. Kujia unsalo na kutuba mchifuba. Ntibuwe na dane kufamu emikisa jofuna jigenda kufami inji.
0: Handi kreativi teja kufamu kuhiga chesu kundo kuzi ambako. Atoto ndeo kreativi tokuwa lisa chota jasobola kutisanya.
1: Chota minding my business. Teya inansaruwa minding guys business. Eva vila wanka wanka.
0: Akwata mkatono kari no kuluwa lisa tori omutono. Adina katono kari karo kutonda huo.
1: Simanetu sabi nyo mungu, tepore nyo kusura tulifara keyo, sura tenasi na ikharasi bulikumacha, na ikawungezi, tete kukubu kumi na mkumera, haini bandinafiba na avinsa, bandinange tubi, banji, mbaba tutaseko, nechigen tutasakuru, kumera wero, uzie kuateko, yotu izesho, nungu genda bugenzi kumulimu, tunu tele kutukule, tele kuate uziu, wakari ya mkatari atika surezo uzie kuateko, nyo. Banafe enchuka chuke sobo tandika nawe sobo chuse chalo chidamba singa gona abo tandise
0: kwaumiza esanyu getula balitandika mugu lyolina abantu abatusanyusa mu mitima gyabo babalina nabo esanyu abantu abatunakuwaza naye munda muye abajjudde okutya nina kale mutima gusumulule Fena tusoli ya dara guru nje umuzi ya nyumatio chokila watundi. Mungu fena soli tufula wa bilio niye netuangala. Obula kuhu njiga alimogu sobozi. Chituwa ula, kifetubo sabu sabu.
1: Nene obuza, no obuza obuza wangu, deduwa mfule. Ha, ha.
0: Kakati nombalo gama mga misiga lanji. Aluwa gama chuna iteo, oja gendo kula wanga mbibali wa izo kunsigila chila galona gede. Na ya wongu njuka lote keba izo suna.
1: Mwanadamu leta.
0: Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Program kola sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
3: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: You're in the mix. Mo Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo.
5: All day long.
4: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.

0: ekule ro mtu wabulijo webo linyo kumanti yo chatu gubirira sawa ya kubiri wetu betutambula era tuyuna benji wetu keno babulira mulimu ebyo kulaira kumkulembeze Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agena kuba akuba nate ebirayiro sabiti jam nibene bidana tubirina tugena kuba tubitegera wabula kasoke tuveko ewa musawo shifa kuva munafe apa QIT asoka tujanja biden tugena kuda mutusimbule ya tukwaniza
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amatenda amajivu gawashiti wa Allah na nyene boyenza. Nsabashiti wa Allah ase okusasira ebyengera ne mirembe. Eri nabi wa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya msawo shefa na karema okuva ku QIT. Ngafe bakafulu mukweke bejjo mubiri gonna. Kaguwe nari yeyo ngatuna tuka ku QIT. Chama zimobosubwa. Jangu QIT, uwanga dene nduwa de, uwanga dewe buzebibuzo vinji. Jangu QIT, tukwe kebeje, fetu ina machine, eso volo kukebe lombiri guna. No manya chichechi maze banga nga chikuta wanya, togenda watu walala wana, togenda kufira. Jangu, ewa msao shifa, ku QIT, ngenda kwe kebeja, tugenda kumanya chichi echiri mwondomu, echie kwese. Chichi echikule mesezo kubangu, bulambo butambula bulonji, byonna ogenda kwa bitegera kuba machine za fezino zikebera zifefetira dala buli karadde konna ne zikajjayo era nokategera bulungi nnyo machine zino echenja ule chiziriko ate zituwa magezi bishibyo ino kulya kwa ebiseera ebisinga obungi tutwala olw'endya embi tetumanyi butya bwe tulina kulya tetumanyi biki bitakwatagana mibiri gyaffe bye tulina bitukozesa bonajja ku QIT ebyo n'ogenda bitegeera byotateekeddwa kulya ogenda kuba obitegeera nebyo ino okukozesa obeere ng'owangala ng'oli mulamu era ojja kuba obitegeera mashini eno ya 3.5 ekuba ebifaananyi munda era ekujjirayo buli mkona, bulicho tuku nyonyo obo chilabako, nawe kenyini ovao nga olimo mativu bulungi. Elabu naja ku QIT na drango ze omsa ushifa na kalema, guwe na ugenda kulaba eshinja ulo kubanga, wetuna amalo kweke veja, atela nubu janja webuli, tugenda kuba tubukua ugenda kusasule mtu wale esatu joka gwe ava kupalo nenga jibere mtu wali satu neshitondo singotu kwa lina utayogira nti nauli na msao shifa kupalo ogenda kusaswa mtu wali satu neshitondo na yebu wanajia ungozijide kumsao shifa ogenda kuwa usasura mtu walo esatu joka na dara uweka audiza palo FM
0: wow.
1: Eyo najiwa bapa aloka abauliza pal jangune mtuwalo jie satu nienda kwekewe jombiri kuna ero genda kufao ngeendwa dozitege debulonji ezi kutawanya tuina obuzivu obutawanya esanji zino nadara abami tuina obuzivu wa prostate oba nobu nafumaka agafi tulie tutawanya zidua amakaga yise nenga chintu chitono nyo jangu QIT chungu cha mashini ya fe ogenda kumanya size ya prostate yo ogenda kufaunga vulishimoshi tegedi wetuna amalo kweke beja yetumanya prostate ya gaziwa obate neba kugaziwa ogenda tandika obu janjabi guwe no mwami nga oina obu kuhubone robono manyanti prostate yo eriko obuzibu ekisoka obanga olumizibwa mu ndira manyandi prostate yange eriko obuzibu okufukafuka okubeera nga ofuka susunga akuluma okubeera nga olumizibwa omugongo wamu n'okubeera nga amanyi gaffe ag'obutonde nga gatandise okukendeera so bwe obumu ku bubonero obutulaga nti kati kirabika nti prostate yannombaganya ate era mbakubiriza nnyo abavubuka gwe n'obanga olina emyaka 35 n'ogenda waggulu jangu misinde ku QIT tukebe de prostate kubanga sawa na tocha aliko miaka na wasa tumwe tanu umsanga nga ina obuzibu obwa prostate rachi tufuna zi infections metuta zi janja bakuona ataka uka kuweka vya muka wago direct kagena mu prostate ya fe nikataandika okulia evi muku vitundu ya fe evi omu uka prostate nikataandiko kubanga prostate ya fe egaziwa ate prostate zino tuzi jamu bifo vinji wamune mbachala bafe kwa fabachala tukwatiwa mwangu nyo endwa de ezo. So wala bangu ufunye obuzibu obo jangu misinde tukebele Oso wakupina ngotandika treatment. Prostate enlargement eddagala weriri avane mumbuza. Prostate enlargement eddagala weriri. Togenda kulongo. Sajangu mesinda msa ushifa. Tuberenga tukujanja prostate yo. Eterele bulungi nyo. Abachala. Uwe nango lieyo. Nga infections kumazeke emirembe. Tocha inasanyo mmaka. Jangu tukebele eddagala weriri. Tugenda kujanja ba. Isinzo tuletea nobuzibu abachala. Obuchafu. Butumazeke emirembe. Opale bwafobo bw'omunda tubwambala ennaku ne tumalirizanga and obulwadde nga infection zitokutte ate nga zitulemeddeko jangu ku KYT tukwekebejje bwe tunamala okwekebejja ate n'obujjanjabi weebuli ffe tujjanjaba eddagala weeriri erijjanjaba endwadde ezo zitwogeddeko ne ziwona obanga olina obuzibu bw'omugongo olumizi bw'omugongo otewanyizibwa omutwe ogukumazeeko ebbanga ddene jangu KYT bannange eddagala ly'amannyo lyazze mubadde temukimanyi mbadde nga mukwesimu nga terinatuuka ne weeriri mujje eddagala ly'amannyo weeriri ate nga lituyambako ne ku ulcers bagambe eddagala lino lyanjawulo liwonya amawa liwonya ulcers so dduka misinde jangu ku KYT nkubeerawo akasimu obeere ng'ofuna eddagala eryo nawe gwe naali eyo nga bakuzuulamu obuyinja bw'omunsigo bakebera ng'olina kidney stones omanyi tulina obuzibu ba Afrika osobola okubeera ng'olina by'okola n'owulira nga olina ekyetaago ky'oyagala okugenda okola naye n'osigala ng'olemeddewo ekituleeta okufuna kidney stones ezo so kidney stones ezo ebiseera bisinga obungi ziva ku kubeera nga tulwawo nnyo ogenda okubeera nga tujja mu susu waffe susu ono amala n'addayo waggulu mu nsigo zaffe n'aba nga amala n'akola popaticles n'ofuna ze tuyita kidney stones so amangu bwobanga owulira nga olumizibwa omugongo ky'olina okukola tandikirawo kunywa amazzi ate obeere ng'ofuka kituyambako okubeera nga tujjamu asidi oyo mu nsigo zaffe nagwe wenna ali eyo nga bakugamba nti olina ze tuyita gallstones nawe jangu eddagala weeriri erimulungula obuyinja obwo olina kidifferia eddagala weeriri abaana abato tubateeka mu mashini yaffe eno tobeereyo na mwana wo omwana ayika endusu omuleze emyaka ebiri tatambula mulete ku KYT eddagala tulirina erigenda okuyambako tulina high calcium eyambako abaana bano abato okubeera nga baguma amagumba naddamu nabeera ng'atambula bulungi so gwe naagala okujja ku KYT tulika mocha okulirana essomero lya kitante primary enamba zange zesimu gwena eyandi netaze esoka eri 0752 0853 08 55 0 8 5

0: Okomie wo namani gamirudi eviri. Wefuni na rock boom oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira. Chola ba cho wangura. Rock boom amani gaba wanguzi. Ebyokunywa bya amani sibirunje eri abana abachala bembuto ba mama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiba banashino.
1: Okufidini da. Amogulire gakoranga chinene nnyo. Okumanya ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kye mwawangaalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe. Ukubangula abubona, abasobora, abaline bitone. Uwamu na ukwagara, ukukufuka muna maulilo wensonga. Kukunu umulembe, janguwe wandisi wanu kupalo Africa Radio katikatikatikati. Ofuna ukubangua, fuka muna maulila dako. Ukuminyebi singo, ubukwebusa, kubakunoti musamfu noti emu. Anamu tano, chinana mubiri, kumina muenda, fuka muna maulila dako. Nepal of them.
2: Gwe nanga olumizibwa by'otategeera, oyiikibwa ebbogomo, osanyalala, ofuyisa kumookomo, olumizibwa mu ndira. Nandiki, ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina ky'amaanyi ky'okoze. Weetaaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63, noti 8-55 oba noti 781-74-93.
1: Ubwiye mu bufinga buryo kwekongera kukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga ya muggundo natera okutandika nga lumu May. Tukoze enkyukakyuka muzimu ku pulogulaamu ze zaffe era nga kati pulogulaamu yo eya
3: bwino ku bwino
1: yakukutukangako buli lwa Sande okutandika ne 11 z'akawungeezi paka ku 12 ate obwo pulogulaamu yo eyamanya ekiddukaakyo. Ibatibira buli lwa Sande kusawa 11 ekutukengako buli lwa mukaga okutandika ne 7 paka kusawa 8 ez'akawungeezi olwate pulogulaamu yo eyaliminol ekutukengako buli lunaku lwa Sande okutandika ne 7 paka kusawa 9 ez'akawungeezi nga bulijjo. Empeereza eno ekoleddwa okwongera okunyweza mu mpeereza wamu n'okukutuukako bulungi Pal FM.
4: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo. Okumanya ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kye mwawangaalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe. Ukubangula abubona, abasobora, abaline bitone. Uwamu na ukwagara, ukukufuka muna maulilo wensonga. Kukunu umulembe, janguwe wandisi wanu kupalo of Africa Radio katikatikatikati. Ofuna ukubangua, fuka muna maulila dako. Ukuminyebi singo, ubukwebusa, kubakunoti musamfu noti emu. Anamu tano, chinana mubiri, kumina muenda, fuka muna maulila dako. Nepal of them.
5: Abana n'abazzukulu mwenna. Pal FM.
6: In an age of advanced technology.
7: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Mu bulamu bw'ensi tufuna okusomo zibwa Binje bitu nyigiriza, ibituela ligiriza, ibitu susanga tetuwebase. Uruwebirwa de, ibitu teke kubunkenke.
8: Jala nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okurwala sukari, wachili urwala sirimu. Wallahi nga beba ngamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Urwala sirimu, yon nyoku dagala. No wanga alaba, mtu wanga demia kwenye, na sukari agenda okutta wadde wangadde nga kutudde ke bitundu n'akakika kasennaku zino ebigere byange binonze gwolaba nakuba ngaompiira era abamukuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabe bugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ngenda kuwulira kye nakola ebugembe ngenda kuwulira kye nakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino bye bisamba e wallahi kati laba bibi bino byagala okutukako ebirala byakutukako dda
1: Senako nga tukubuza bukuli butya bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bili kitundu paka ku sasatu ezo kumacha program bukuli butya no mulongo uweswa Abachala Bazira. Yeah.
9: Abachala Bazira.
10: Kumu samba kutanyeza mwenda falo FM mohekula elio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
9: Yo. Abachala Bazira. Abachala Bazira.
11: Tisenga mtumulia prosesi Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba. Emiezena. Nga atuda kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emiezena mumakagaba.
1: Abachala Bazira.
11: Echimu tuzisa emiezena chichi. Tusobola okutunuulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adda abagambe bannage runo olubuto lw'ennina lwa mugenzi
1: abakyala bazira
11: kati omukyala ono namwando talina kuyisibwa bubi kulwa okumanya bazaalamu
10: ekibite kijjawo kibi
11: ekibite kijjawo kibi Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomya
10: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
11: abaana bali ku street
1: Abachala Bazira. Bulirunaku, Monday to Friday. Okuvaku sawa musambo. Paka sawa muenda. Izaka ungezi.
9: Kano keka sera. Aka program yo. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka program yo. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka program yo. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka program yo. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka program yo. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira, wanoku Pal FM.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza bachukumi msanka tunyeze mwenda palfama. Esa waziri msambuza kaita kedachika kuminemo. Nga bulijo program, ebeda ya Abachala Bazira wanokuchukumi msanka tunyeze mwenda. Nga ulunako ralero. Nzebriya wa hameda nzengendo kubeda ngatula imabiga we mizindaro. Kuruwa mnanga haja chasi ya msana. Atasobode kubeda ngabeda o. Nga bulijo ulunako lubeda rakuna tubeda tuina abagenyi ba FM studio. Aba Mandela Group of Company, nga wetubalinda okuja, tugenda ku. Yeah. nga bwe tukyalinda omugenyi waffe okuva mu Mandela Group of Company nate kanjire nga mbajirawo ebirango bino eno nga bwe tumulinda atuuke nate batubulira ekipya okuva mu Mandela Group of Company kye batuleetedde olunaku olwaleero. Abam Kare Enterprises Uganda Limited nga bano bakafulu muzi hardware nga bano bakutuusaako ebintu ebizimbisibwa okuva mu mawanga agenja ulo balina sementi emitayimbo emisumaali emifaiso tanka amabaati langi ya bushkataos plywood ebyamasannyaze bano basanga kodi Kampala Rashid Kamis Road Busega balina exetushewo Masaka Road Wampewo Gayaza Road gwe abetaze bakubye ko kuzira musanzire mu 16835 obazi omusanzire mu 05715. Omulangira Nuhu Mbogocha Basinga omanyi bulungi omanyi kocho manyi byakolera obusiraamu ne Uganda yonna obimanyi jangu wano ku reception ya Pearl Farm weefunire ekitabo ekigenda okuyambako okumanya Mbogo yali ani ng'ekitabo kino kitundibwa emitwalo 2 zokka wano ku reception ya Pearl Farm. Ne bano bawakiso abazadde abaana bali mu luwummula essomero liri n'eddungi ery'okusomesezaako omwana wo nga be bawakiso omuzi mu secondary school essomero lya One A Level lisambisa amagulu 3 basomesa ebyensi ebyeddiini kw'ossa n'obbeera nti no balina ebintu eby'enjawulo bye bayigiriza abaana omuli okukola sabbuuni ebizigo okutunga okubajja ssaako n'ebintu ebirala bingi nga bano bakafulu mu by'emizannyo. Gwe abeetaze bali kuzira musanziro 4-7-7-3-9-5 ne 7-8-8-6-4-5.

0: nga tebaba ina emikolo emirala fofoolo. So Allah tabaraka wa ta'ala finna tusobola tuteeka enniya ez'okugenda okukola hijja. Ajja tugulirawo olunaku lumu oyinza n'okulaba nga kikuli wala naye bukya buki ku makya Allah tabaraka wa ta'ala n'aleeta. Kwanga tugenda wa yaruzuquhu min haithu la yahtasib. Ya Allah tabaraka wa ta'ala agaba riziki mu kaseera w'otasuubirira. Naba ku kyakusulako mu byengera. Naam.
1: Tuyanza nyo tuyanza ege woyoge dino zijukizo msajja mudua Allah biranga na jana kumbiba mitanga Ishaka hija ya menya ya zara mujimba wa mujimba msajja wu jiba ninga sicha muli zara gawa mujimba mutawa ni wawe ya biranga na jana kumbiba ya genda wero
0: abira Canada, Toronto
1: ok na
0: musanga Toronto
1: bambi
0: hira tuwa biranga na yemu darasa zoneza liyo
1: abu mwana wafefe tuwa mulira
0: kati ya tewe ya kuwa tegeneo ni hija ya menye
1: nanti kakati jitata wei ya itanga hija ya menye
0: ya menye itia finitu menye
1: nanti olie buliechaba angawa banga waluwa babude maka ngolita nyumia ya yaba nyumi zeye ngoizo kati ya java katika ya nyumia anga hija na haji kwa kaza na utunde vio na ugenda mehija mia yoli intiba au ngabande bagenda na akaba ngala babandi batambula bati oba yali waje bujirita oba yali yani awo yangamba kati ya mtu lya bati amugamba Isaka okabiraki tinange njagala kulopa kumutume sirabaga kumutume namgale genda mangwega kendo lete bintu ogende oba yibi yibi dete byali ngabi na byapfende ate yita munonte ate hija biro ate gende fone visa sente wezirili nyenyonyi
0: banda
1: Mungu na mutwala muhijja bwatu ninga ajifunida wontebe alaba bane bagenze akamusoje naga tunu musaje agala mutume bwatu muntu nga agala mutume mbisere bekatayinza butali nyanyonyi
0: mashallah tubaraka
1: kali najige namu lolecho chibwo yogedde kigambo kiri nti Allah ayinzo kuwereze akuwe chintu ngato kisubira nkisubira Allah najikusula ko ntigenda era banja bagenze so nkwebaziza nyo Imam Ahmad Suleimani Cheyune kakati ono abuza nti Imam ndoza chamutuse ko bambi yabadde muduka atunda baye kasumba ye kasumba ali muduka kajubi Idrisa katwe agamba nti yabadde ali mu Qur'ani bwati nga awuliriza kitaddeko atunda duka kati omuntu najja natani ko kulamuza ne balamuziganya naye namuguza nenga kurani tajijeko abuza nti afuna mu musango obayi nakujijjako na atunda kiri kitya
0: mukasera nga omuntu alina byakula nenga musirifa asuliza Qur'an nga yuze ngoye awandika anyiga computer avuge moroka avuga digi asuliza Qur'an nibwo kijya mu kogera abaye no kuzikiza oboko okusiri okuyimiriza kati babali muduka ni wajjo muguzi asoka yimirize
1: Qur'an
0: Qur'an asoka yokwanga nimo kogera no mu ebirozo bamaraze ko
1: okay
0: eno kisoko yimiriza kwanga biri kalamullah bigambo ya Allah tabarak wa taala yebino ko wechitiwa atili atugantua idha kuri al-Qur'anu fastami ulahu wa ansitu la lakum turhamun Qur'anu yabesu mibwa musirike ati mujihulize mujia kusasirwa kati yetagi kusirika no kuliriza kati ya soka jeko
1: ok
0: nenge chachikula chirunji chachikula chirunji abantu banji nyuma maduka agafi mu ofisi za fini maka agafi temi lomba lufazika Qur'an
1: Teka komiyo kwa mnyoziki
0: Tewo inza uli mpozi Marubozi gami pira na bidongo Homwezi ni gugo wali Mumake nyomba Mbangalo Ngatuli yangamu Kitabu Allah Emotoka yomu ntu ajivuga na avuga kilomita azimeka Temuli kitabu Allah Office, duka Wetumaliza Ngatuga anti baraka situzi dava Wetumaliza Ngatuga hava Ubatu sumia kweke njini sako ya urutambi umidizi ubasi chosoma asala fusala ni watu gamba webali nga wagina kusala salati subuhi kumacha nga wa itakumaka gaba antu nga wa uriyama luboza kasuma kulani agamu nga natiga machara marubozi kasuma kulani agamu nga gachichara febo genda kusubuhi noita makuulira mu mpi no bwana bukaba ngababu ambazwa vanize bochime otulusha kaluma yambala olui nyasha moja ku malamu salaf salihin boba uliangini ekurani ngabaita kunse urusebe wenyu ngira bumanyi ibivuga bya sibye kinako utabugwa fi bohuko mwana bwita ku rubaraza bwo sibye ku nsonda ngaba uriya mu kulani sallallahu alaihi wasallam
1: Allahumma amin tehensamba tuyanzege ngira wari wikibuzo wano nanyi nico njya kugerera inya inshallah ninga mu kimbi buzo binawandi singo kimpereza mu ikiri era ngabuza nti imam Qur'ani okujisoma no kujiwuliriza cheki singa mwempera
0: twenza kwenkanya kanya kusoma na kuuliriza byonna biri mwempera naye okusoma kwa kulala atera no kusoma dana ko kusingana asoma mutwe ngatena watu nudde ateri ali class above
1: hey, okusinga na atunulamu
0: ate okusoma mutwe waro yoyita mbinji esigalemu byoweyo wala bingi esigalemu obudde bwoki jiwa esobola okubanga esigalamu bungi bungi bakare yokutula muntu nebeeramu mwaka n'omwaka n'omwaka kita kya kusana
1: sijangu
0: kati omu omuntu awuliriza time watukira okuba nti afuna empira zezimu n'asoma ateekeddwa okubanga mumanyi nga afumuyitiriza nga nibasoma bitegeera
1: agenda ajjamu amakulu akenunula
0: awo asobola okwenkanankana asoma nebi neyaffe nali mu bibye banyiga kompyuta kulandi wesoma waluyinjala wakati w'okuwulira n'okuwuliriza okuwulira si kwekuwuliriza okuwulira osobola okuwulirayo amaloboozi nga gali eyo nengwe na byokola ate okuwuliriza byonna oba obiyimiriza ng'oli ku kintu kimu kuwuliriza ekubogerako
1: Okay, tuyanza nyo na tuyanze ge. Ono abuza imamu omuntu afuna atya wudhu ngali mu basi oba mu nyonyi kwanga twawulira ko nga mugamba nti omuntu asobola okusala nga atambula kati wudhu agifuna atya
0: eba tayamumu ekyo ekika kya wudhu kya tayamumu awali byatayamamako wevane kukapeti awo mwali oba ku byuma mu basi mwali iyo nyonyi ba ya kapeti kubanga era n'eyo kapeti bakikola mu biva mu ttaka byonna bitulina babikola mu biva mu ttaka kubanga era egimu giba miti gibagattagatta ne bakolamu ebiwempe ebyuma byabayo biva mu ttaka byonna ebyonna ttaka tayimu etuka nga buli kyonna kyoyimiriddeko awo
1: ttaka
0: ola nafe mwetuva kubanga tusobodde kufuna ttaka lyennyini naye oluusi ennyonyi ezimu zibamu n'obutaapa butonotono osobola okufunamu otuzi otutono ng'oba n'osimula ku sokisi lwakuba tuba tutono twetagisa kukozesa ku emergency tebaba na mangi nti mwenna mugende mufune wuzo okujja kuziriza Airbus Boeing 777 double deck
1: tolinnya mukalina eyo
0: eyo yo esobola okuba n'amazzi nga tulina ebibungala za
1: naera naye okufuna eyo nesi kyangu kubanga wayugayuga nnyo era okulya nga
0: waliwo emutebenkera waliwo emutuka nga tewali bisiriko waliwo emutuka nga tewali tabulensi si buli omuntu yekuba tabulensi waliwo emutuka nga tekuba nemutambula niwerayo n'okwerabira nti li mulimu mubbanga naye waliwo emutuka nga tewali gye gukoma okuba ogunene
1: n'obutebenke
0: n'obutakuba nnyo tabulensi kuziyingiza eno munda kati double deck eyo 347 Boeing kubanga atudde mu nju n'enji togiwulira kubanga eri wala kati amazzi ge yebeyina mangi ddala niba nayo abasajja abo Allah chula jabo chanyo. Na kuwa wongo wukule chichintwe chinkani dao.
1: Yes.
0: Nukwate chivuga chilamba. Nuchuwa nuka mwengula. Nishimadwe 17 hours.
1: Atene unechigwela ujichuku mwunene.
0: Iii.
1: Atene ukutebe nkirayo.
0: Aha. Chivu. Niyati nomujemira. Achuwa nuka mwengula. Nishimadwe 17 hours. Nade chikomi ya once. Jichuku mwukwela mwubanga. Jichuku mwukwela chilamu. Chora once. Chimura waka wanka tono. Nechidayo. Chimara wakawa nkatole ni
1: chida waguru.
0: Chichiko mkubayi waguru, mwagula mbacho. Na ye, muli morusi uzu, watu wali tayama mama, utadevi gire bia wawoko na wansi. Basi, uzu vewete. Na dalaba tambulida hours, soba mu 8 plus. Chizwa utasalida mnyonyi.
1: Chizwa.
0: Ni waluwe suraji nasara, na katisima nyova ya rebewa ya lisuaraji. Tuva New York. Tugenda Addis Ababa. Tumaze kusala isha tusimbula. Tuba tutambude nga sawa zizo ningza mudirisa nga budde bukedde.
1: Yes,
0: nga busasana yes. Nisala subuhi. Kati ngati ngendo kudamu kulingiza yo nga chiro. Kani ngamba ati kye kiguddewo.
1: Olumali mwingide mwusu ndara ndoza.
0: Eh?
1: Wali mtu lontu wa sechi
0: nini. Kati ni mbuza. Eri subu hiwa deya di. Kati ati unuhuzi vye.
1: Kati magali vye.
0: Kati nkole india. Audit. Sima nyiswa ya jenda sara. Nyinga katu gendira wa mfula mfula.
1: Ndoza wacheta kisoba kubanga. Uko sabude wedi obo wa uchali mwenyonyo subo loku bango bada sawa za penze
0: rupa wena simbu lide ito ayo tumazo kusala isha ni utamulanga 8 hours ni yao wana tulikunyanja na loza subu yeko zechi kwa wangu kufa kuhisha ila subu yeko
1: lati yedawu
0: ni imba na akumula kusala isha yotanga 1 hour ukuda mwa kulingiza mkadilisa ngenzi kizerie kweru katati ni ngamba subu hina nani wani wade utangali de dala wapi nwanzikisa chula mtambu ze ne suratul musafiri bateke do chwe nyo vude vunji nyo ishidi mula ini indala nyo mwolono tuwa ina kumpi almost 16 hours mubanga
1: wake itana wo.
0: Time tuka nivikutama.
1: Nivikutama.
0: Baba gabula, ni wadamu ni baba gabula, ni wadamu ni baba gabula, ni wate meza chayo, wate meza chayo, wate kofi.
1: Babu zebu zeko imbeira na ye uwa. Na webaka, nodamu na webaka.
0: Webaka kila dala. Nozuka nodamu. Atu walo, utukubula atachivinyo, kumenya nyonga tukubuze. Yeah,
1: nah. Okay. Tweyanze ge mwa mukadofe. Kakati ona ye Amina Ali emigadde. Amina Ali emigadde abuuza nti imamu azadde bamusomera duwaki. Haya kati agenze kulambula ku nakawere naye abeera ne duwa olw'omwana naye kati muyambeko.
0: Sina duwa jemani. Ya tugiriza. Enzo kula jiri ya sigira bako. Nchi babo genzo kula nakawele. Josumira nakawele no nakawele kenjini. Sina chenji chimbanyu kusongejo.
1: House of Zaka and Work for Uganda kujukizo kutula zaka mumaliyo kutukize mpaji ya usilamu kusubula kuyamba veta nabali mubujinike olimu subuzi mkwazi wa msala olimu limi sasula zakayo House of Zaka kusubula kusasula mu Tropical Bank Cairo Bank DTB ne Pride Microfinance oba okumanyi bisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 0 7 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 19 19 basangibwa wano ku Old Kampala Proti number 9 Piriman Gardens opposite ne Kampala Primary School. Balirwana abafe wano lyabojja nga tuba kuyitira wali eri ngo ganti mukulu jangu oposobola okozesa merchant ID Airtel ngo nyiga *185*9#. Aha kujikwate nyeno bajja jikubuza eri 7008 Oba MTN Momo ngonyiga *165*#. Kati eno jikwate nnyo jibajjo kubuuza merchant ID eri 5919359. Atenga mukaru Enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaaga okuzima nebizimbi sibwa bei rahisi banange tukutegeeza nti hardware yeno gagadde kirungi nti Haji Abbas mutyaba zonna yazikulya buli China class seminti emitayimbu emisumaali langi ebyamasanyalaze plywood towers menyeki ndekeki basange wa Odi Kampala, Rashid, Kamisi Road, Nebusega Kuyana, Sher Masaka Road, Newampeo Gaza Road. Kumanye bisingawo kuba ku simu eri 0 musambu 0 emu 10 na mukaga 8 3 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 10 na 5. Atenga Superstar Nursery and Primary School Smelly Aden Boarding liba ku nursery paka ku P7 weli wayonji wagazi environment yesani ndo mwanawo okuwangalira edini bakiteeka ko nyesira yensonga lwaki center number azizombi bazirina bashiyuko abakuguwe bali ekisawe kiri kya carpet swimming pool wezili botuka nkusiki be mukuru oyinza okulowooza nti kinini kinamba kumanga abasawo abatendeke webali playrooms weziri ziyamba kumwana okusoma ngava ku kintu kya tamanyi agende angava ku kintu kya manyi agende ku kintu kya tamanyi atenga computer basandikira ku P1 mpaka ku P7 washing machine ziweziri aji Sulaimani Mutebi na Jati Fatuma Mutebi bayagala nnyo essomero litukagali n'omutindo gw'ensi yonna ku bei entono lisangi baseta mukono kilomita 16 ngova Kampala jinjaiwe bova Kaisa Mass Hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School Kankwe esimu omanye ebisingawo eri 0 musambu 4 0 9 7 7 8 njidda eri 0 musambu 4 0 9 7 7 8 katugende mbaka wabakade bafe temvao tukoma
2: vimba ne MTN kabude pro smartphone toba na sitresi sasule kemi tuwaru munana zoka nga senti zitandikibu wako uro balansi omusasule mpola mpola ngo sasula senti zisokiru wako nusulu kumi buli lunaku uro ati nusu kasambu uro ati sininji si kasambu zoka buli wiki okumale banga ya miezi mukaga nyumirwa mbizi chikumi buli lunaku ezo uwelele ezikuwewe buli lunaku ngo mazo kusasula okumale miezi mukaga wefu nile kabude Pro, okuva kuduka lyonna eria MTN eri kuli okumpi MTN network ya fe teyimirizika MTN, Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.
3: Hotel Africana, ye hotel yoke yomlembe mugwanga. Eri mchibuga wakati, tuline bikosewa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wanoteke nchikozo, okusinzira kubantu bolina, tutu zenkungane za kuno, nezensi yonna. Ebisengo mtekiwe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath, ne massage para. Business center ya fe, eri mubulichimu, ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangiba ku plot 2 kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatu maniliza Hotel Africana ye hotel ya wana Uganda
4: Mzee mtuwale ko
5: jenda ga manyo shiman jenda ga
6: chichi mzee mtawana achi
5: mwana wangi ngeenda ku Nibra
6: ogama Nibras Islamic chenka nero tuuse
7: Nibras Islamic Secondary School diyo somero liyobu siramu elisangi wagaya za manyangwa iranga lisomesa abawala na abalenzi kumusinjo wabu siramu iranga baina o ne elevo ngaba somesa arts ne sciences iranga basomesa ne ebye mikono wange somesa yawe di kumutindo guansiyo na iranga buli sunday wabira wo special classes ezo kusomesa abane dini yawe bakubira ku simu 0 musambu 8 2 10 mukaga 7 3 0 7 7 mukaga 7 mukaga 3 4 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
8: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0 musambu 0395 nkaga chenda Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Erangaba no bebakula ne Halal Juice ngalimbike byenja ulonga mango apo nebike bilala binji.
4: Omuzadde w'omwana w'omusingi omugumu ng'omutwala mu ssomero erigendo mu entandikwa ennungi mbulamu bwe nkwanjulira Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School esengebwa kiso ly'essomero eriteeka essira ku kusomesa omwana eddiini mu bujjuvu wamu n'ebyensi. Tuyina daycare, nasale ne primary. Tuyigiriza omwana wo okusoma n'okuwandiika. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School ssomero lya busiraamu. Nabenzikiriza endala banirizibwa. Leeta omwana wo afune omusingi mu ddiini, ebyensi n'empisa. Ate okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso. Tuyina ne school vans. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School tusangibwa senge wa Kisoo ku Hoima Road. Essimu 0702 16 16 72 oba 0709 800 5 2 oba ku WhatsApp 0702 16 72 74 7. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School, raising happy learners with strong faith and good character.
9: Uchali wakati mu program Busaimam. Program Busaimam. Ikuletedwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine kwa headquarters. Sisi district opposite ne Masjid An-Nur. Ngabaluwa mne aba ship with us.
10: Ship with us. Baza kutuwa nguiza mubio busubuzi. Bata mbuzabi ama guzo kuvecha ino kutuke Mombasa. Munako 17 zoka. Ato kubije Mombasa kutuke Kampala. Munako 3.
11: Mbakulisi zayo mubulangu wabakade wa fetu cha agenda. Mumaso ne program buza imam ano abuza nti imam wemba mu nyumba siulira kwazina ne ate gweru mpulira kakati aganti bemba ngenze okusala nzire munja zine bemba saulide
0: baba mwami adem omshala ne yaso kudam aso Nedda what ya udi abata damu oya zinavwazi eh niyo kwazi na program ya chara nyo program ya chami eh nono yengine omwami wabagenda kwazi na ngasima sijide mu budde wesala kwazi na ko kutusa omukoro tasula dovozi kwazi na kujja ibade yo edovozi limu mara kubanga taina gwako ola okujja wawo kubango kwazina kukola abantu bakungana tusale ata watu wali muzikiti ita kutasitwa dovozi
11: kudabweru kwazina nyuma okay kakati nono agamba nti imamu nsala ntudde edduwa kakati we mansala ntudde edduwa zine za sujudu zonzi kole ntia
0: atudde tasula gena kusujudu
11: wa tasula gena kusujudu kati ya subhana rabbil ala akula tiezu kati ya tenga ati
0: yumi u imaa yumi u imaa abanga awete nsingo kati bawete nsinga katono tono ababaginze kumavivi nadda bawete nsinga kawanfuko abaginze kusujudu bibire bifobi yibira
11: abifobi
0: ati waluru munna bi sallallahu alaihi wasallam yagino okushalira omu kubasajja bi abaluwanyi nga mulwadde muyi namusangiriza nga asala kati ye komami ono yagina nga kusujudu mu mutoka gala mu watu ka gumuluma
11: mbambe
0: nasayo piro nizizimba nga kwasa omutwe gula bakaye nyiri wansi gumuluma na bipist piro nazika sukeri ezika suka yalaba umusajja agira kusujuda avuna makupiro na muganti kutama katono kamara tuziteka uzireke
11: na muleka nga kutame mukakata
0: katini nga tezidiwo yika kerea kutama katini nga yagira ancient touch yagira something
11: okay.
0: Kuteka upire wazimbe na muga avireke yagira farama abiha nazi kasuke li sallallahu alaihi wasallam na mga ancha kutema katono kati ya kukukutema yeruku era yesujudu na hivu singa namu Ile isole yabali mubitambula.
1: Okay. Ngobati oli mu nyonyi oli mu motoka tsigama nti ato okutema mutubo ti okuteke ku motu gwe maso.
0: Ya ntiba kusujudwa site gwali wogena kuteka.
1: Oweta ko bwezi. No guzayo ndo zeyo sami Allah liman hamida.
0: Kujja ko mu nyonyi ya Saudi Arabia. Munalinde byo muzikiti.
1: Neza gundi neza kata.
0: Inde sigira kinali wanalingura bi.
1: Emabege je guli.
0: Nade sinakireba mu nyonyi ndala yonna.
1: Nange na cheunya. Nalima inange ezizo kaze zina nena ziri zirina.
0: Na.
1: Kati bobo genda kusala. Uliola biadanga na wosa. Otambudenga. Otambudidambu silama. Manyina chuchi nyuma. Nebo bangu genda kusituka na uliye duwa. Yomu tambu zenge sumu wali kugana wa mutima. Gute benkira. Gute benkira.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Kakati no, abuza. Nti abalongo bakirizibwa okufumbiriganwa rukaya yabuza ati waswa atera awasina kato obanna kata afumbiru waswa mushariye bakiriza
0: ngabarugando banga besinkanye businkanye
1: besinkanye
0: grace ya balongo
1: we balongo omanyufa no muganda tiba wasibwa
0: eh
1: tati bawasangana
0: abalongo tebe wasa lwaki
1: anti bibiru bulumbulumbu bwabantu baganda
0: and when it's wrong but to go
1: and to babanga but those are babanga of Uganda that was so a season nakato mwanyina
0: njero kusoka chitigira bulungi twachi bachiganda
1: anti bachirwa ganti baba Uganda ero mulongo yenna wasa tola banga omuntu baba atambulanga iwaswa nasanga nalongo hafukamira foka mizimama asaje sokura beradde aba mama we
0: ene mu busilamu tewali bizibu siwali Uganda tuli wao be wasati wali kisiyo kigana no sanga kato nga ina nakato obusilamu tewali nakoza
1: okay
0: kati kambuze mu kugabe mali omufu aja nafuna
1: tajja
0: Uganda tuli wao
1: Uganda rwa biro bya dunia bya bika.
0: Ndefete obusimu to bichiganda balongo kwewasa.
1: Okay. Ngakati baba tibiganiwa. Ngalwo echa fayo cha mutusomesa echa habira ne kabira. Ngabaga ndi sababu yava kukuzaliwa kuonwa ngaina mwa omulongo ono nakato ne waswa ngono habira agama tugwe wasono wange nange mpaso uwo. Kati enkayanezo. Lwacho no kabira tiyamuleka na wasa ono mulongo we
0: awaina mateka gawe kubanga esi ya litanika utandisi ya ilati wele vile antipuli nabi baina nga mulusa mateka kashari ya nga gawuka na balala okusinzira esi ya yefana na nevisera avantuwa liwa chariba tono nga waza alaba na babidi omura no mulenzi omura no mulenzi mutemi oku wasa no kufumbiri gano ni wakula cross natula ya zaliba nuri ya natula ya zaliba nuri kwanga wali wa zaliba tono nila ni ashwagira kumuku and wa antajimamu baina l'ukhtaini illa maqadi salafa ama kuru tuweli kugata wa Uganda wili wakuja kwewe edda shalinga shakirizi wa mshari ye zimu ezedda katia wa nabia ba mba ina amateka nga gaba fevali nga gaba kiriza yenefi nga te kiriza kwanga wali wetafu Kiri namulandala nyo. Ulo namula nyiji suma kukuru ani nga kuwa nabi wali zali
1: nda. Nga zali ndala katika neno.
0: Katika nabi ullahi Nuhuna alayhi
1: salam. Alayhi salam.
0: Uyomu kuwa nabi abu mutawana mkusumisa tawhid. Nabi Ibrahimu alayhi salam.
1: Alayhi salam.
0: Nabi Nuhuna alayhi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annachinku usumisa aqida ni nabi Nuh alayhi salam mucharawe
1: aqida cyo andi waruwa baganda bafene bo kireka tawhid ni waruwa batakitegere no
0: bantu batigo kitegeze
1: kwa urakatonda
0: uwo muwe no mutegera nti no buyinzo gabo bukaga zaru ubulamu byonna icyo ta aqida Ninga mchalewa nabi Nuh alayhi
1: salam.
0: Yasumisa ati yaru bali.
1: Mungu.
0: Nenga basura ku bedroom, mu bedroom mu kitanda chimu. Ni siyamuta.
1: Huh?
0: Ah, siyamuta. Kati ufi wafi mshariya tichiko lecho.
1: Guo ene wafi shariye mga mute.
0: Iyi. Ni iti ya muta hako. Paka, mataba kuadhabu kujia izabu izacha. Izama hatu. Audit. Ya tulia nabino hale.
1: Salaam.
0: Iyi. Mshariya iti iti ya linye. Kati mimi. Nabiyo lahi rotu.
1: Alayhi salamu.
0: Alayhi salamu. Bawe yali avumirira ofu bw'ekikula ekimu obufumbo bw'ekikula ekimu nga bavumirira nga nenga omukyala we kayungirize yakwanira
1: abasajja omukyala nabbi
0: nisi yamuta ate fe wano omukyala yafuyo bamutanga lumu ati tukula ndesi byokulaga nti waliwo amateeka gajja nga ku bannabbi bali abedde n'emirembe gyabwe nga gawukanamu kugafi Allah watu ya genda chusa chusa atine wabawa gajia kubonga nafi nugaruma yu utelefu karawa gantu wakatabe na alehim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uthuna bil uthuni wal sinna bil sinni wal joroha kisas abantu wa nabi Musa
1: alayhi salam
0: nabara alika kama teka.

0: 107.9
1: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusamva kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziro gena masuru kuba nti muwuliriza radio eno. Kimukola ky'amaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabibaza. Mukirize balumusenekira musekisinga byonna ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo, Hakim. Mwana nzalwa yebuko mansimbi, nze ndiye mabega we mzindaro program bajita na mwatulira. Ebira ya byabufuzi tubira one tutunulira ensonga ezitalizimu oboli awo ne tugenda masono kubanga egwanga atu liraga ebigenda masono kubanga bitambula mu gwanga bafunye obuzibu no ku lwalero tubasasira ko nese kusasira ina na dala bafiridwa abantu bamwe. Mudachi kazi nezi soka mukirize tugenda kusoka tutambule ne banaffe aba URA abekitongole kyeggwanga lya Uganda ekiwooza ky'omusolo be tugenda okutambula nabo mu ddakiika zino ezisooka, then ate wali maaso tujja kuba twegatwako munnamateeka okutunuulira ensonga nga bwe ziri. Mbebaza okuba nti gye muli mugenda masiro kubanga muwuliriza abali mu kibuga Kampala mbasaasirako nnyo olw'embeera ebaddewo ng'enkuba emaze ogenda masiro kubanga etonnya na mutiko w'enkuba agenze masiro kubanga afudde emba bakosezza bya nsusu abantu banga bali mu wino abali ku Qualisel mwina mbasasirako naye embeera eyo si ya lubeerera. Asebo omukulu mukukunavu okuva mu kitongole ekiwooza ky'omusolo tusanyusa okulabako era njja kusaba obuuze ku bantu naye ndooza otereremu wano mukana akanya kano akakanya akalinga aha awo tuba tujja kuwuliziganya bulungi
2: abatuwuliriza ku Pal FM sanyusanyu okubeera wana akawungezi kano era nembebaza emirimu egy'enjawulo gye mukola egivaamu ensimbi ensimbi ezo tuzitunuulira nnyo ng'ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo okuba nti mubaako kyemuwaayo eri gavumenti yammwe nesobola okubawa obuweereza. Njagala okubeebaza era njagala kutwalira omukisa guno okunakuwalira wamu n'abo abafunye ebizibu eby'enjawulo naddala mu bizinesi ez'enjawulo abafiiriddwa nabakoseddwa mu ngeri ey'enjawulo. Mukama Katonda ayongere okubagumya kubanga eno ensi mwe tutambulira ntwebyo bitambula. Nze Robert Wamala Lumanyika mulimu gw'enkola mu kitongole kya URA gwa kusomesa ku misolo ate era n'okulaba nti abantu basasula omusolo nga bafunye okumanyisibwa okumala ku nsonga zino ez'omusolo. So nsanyusa nnyo okubeera wana akawungeezi kaleero era nsuubira tunaviira wano nga weewaawo tulina kye tusobodde okwogerako.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege omukuku na Vuamala okuva mu kitongole ekiwooza ky'omusolo. Wakyaliwo omwaganya mungi oba munene ebimu ku bintu abantu bibetaaga okutegeera naddala mu kitongole kino ekiwooza ky'omusolo nga ensonga oba ekkowe ly'ennyanjula n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowero. Naye ndowooza tandikira wennyini mukulu Wamala, ennyanjula kye ki ku ludda lw'ebyomisolo?
2: Ennyanjula ng'era bw'okyogedde kansiige ekifaananyi nti weesanga nga abantu bakola emirimu egy'enjawulo bangi nnyo mu Uganda era nga URA ng'ekitongole kiyinza obutaba na busobozi bugenda kinnoomu njuku nju kulaba buli omu kyakola. So ekibaawo nti etteeka mwe tukuŋŋanyiza omusolo oba erirungamya empeereza yaffe eri bakama baffe abatuwa omusolo oba enkolagana yaffe nabo lyateekawo enteekateeka eno ey'okuba nti omuntu sekinoomu oba kampuni oba oyo akola emirimu egivaamu ensimbi anaayanjuliranga gavumenti engeri gy'akozeemu obusuubuzi bwe oba emirimu egyo egy'enjawulo mu bbanga eggere n'agiraga engeri gy'ayingizaamu n'agiraga engeri gy'asasanyizaamu n'agiraga obungi bw'amagoba oba ettunzi ly'akoze nabwe kityo bw'anaamalirizanga ku kutunzi liyakozo wama goba oba aje kubanga awako msolo ogubali lirwa kubintu ebyo. So enyanjo ya mufunzo kwa dala kwe kubena anti obere yo mu business yo oba jokolele emirimu notu anjulira mu URA ngoita kumotimba gano kufomu ilambi kiduo bulunchi Commissioner General wa URA nojita okutubu ulira engeri jotambu zamu business yo mchisele chigere. Enyanjula zino broadly zisi nzira kuchika cho msoro guoba wewandi siza okusasula mu URA. Ere nyanjula enekolebwa buli wiki oba buli mwezi oba buli mwaka oba mchisele chigere okusinzira kuchika cho msoro oyo ewandi siza guaba yanjuli la URA. Karugeze singo beranga ogena kuanjula omusolo ogwasenzo je ku bakozi bo bakati abakozi bo basasula eteeka likakatako gwe ngomukozesa okubeera nti obajjako obajjako omusolo matonna bakubasasula kutita pay as you earn. So bulango bajjako esente zino buli mwezi olina okutwanjulira n'otulaga abakozi bano sente zo bajjeko obunji bwazo ate kiva mu nyanjula eno nti esente zivaamu ng'omusolo ozisasula mu kitongole ky'ebyemisolo. So okwanjula kweko naye bakwati enaku zina bakiganda wazi kigambo return oyo muli oli njaga kuteeka mu return yange aba ategeeza kwanjula oyanjulira URA oba oyanjulira government engeri gyotambuzaamu business yo mu kiseera ekigere okusinziira ku kika ky'omusolo gw'oba weewandiisizaako.
1: Ok, tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu Wamala. Ekibuuzibwa, lwaki kyandibadde kya nkizo omuntu okulaga ennyanjula ye?
2: Nga bwe kugambye nti URA eyinza obutaba na busobozi butambula mu buli business. Tukusuubira nti ojja kuba mwerufu nnyo okubeera nti otwanjulira otubuulira engeri gy'otambuzaamu. Lwaki kikulu nti singa obeera nga tokikoze eteeka lituwa omwaganya nga URA okutebereza ne tukuwa kye tuyita assessment. Ekintu ekyo nakyo kyaganda wazi wakati eyo downtown nabo otambula kugamba nti URA yampadde assessment. Bwobuli ekigambo ekyo kitegeeza nti omuntu oyo aweereddwa assessment yalemererwa okuteekamu ennyanjula. Ekyokubiri, kikulu nnyo okuteekamu ennyanjula nti bw'ogiteekamu oba otulaga engeri gy'okozeemu na bwe kityo ne bw'oba nga omusolo osasula osasula ogwo omutuufu gw'oba olina okusasula. So ng'ate singa tuteekamu assessment tukozesa ebitwetoolodde okukola enteebereza titukozesa ebikwetoolodde okukola enteebereza oba assessment nti olwokuba sinze ni mu bizinensi yo bwe najja ku dduuka lyo ng'otunda engatto nyinza okugamba nti Wamala teyayanjula naye atunda ngatto naye waliwo ono munne yayanjula naye atunda ngatto naye nkozesa okuteebereza okuwona yayanjula oba naye nkozesa market value y'ebintu ebyo nti bwe nyimiridde ku dduuka lyo ne bakasitoma bangi nga bajja ku dduuka lyo okugula bwe ntunulya peya z'engatto buli omu ogitunda mmeka nti 10,000 naye nteebereza nti oba oli awo omukulu ono mu mwaka bw'aba akoze bulungi akola sente bweziti bw'aba akoze bubi sente bweziti ne nfuna average awo ne ŋŋamba okusinziira ku nze kye ndaba ndaba omuntu ono alina okusasula sente bwezitye. Obulabu buli mu kintu ekyo kwe kubeera nti emirundi egisinga engeri gyesitula mu bizinensi yo nnyinza obutamanya bulungi
1: bw'otunze
2: kuba bizinensi zonna zisobola okubeerawo nga zikozesa kapito y'omu zisuubula awantu we wamu ziri ku kizimbe kye kimu naye nga zikola amagoba ga njawulo oba sales nga za njawulo olw'ensonga nti bwe bukyasiba buziba. Osanga nti oli olwaleero enkuba etonnye teyasobodde na kujja mu town so teyaguddewo
1: teyakoze
2: kitegeeza nti akakadde kalina okukola kwolwo olunaku oba oliawo
1: takakoze
2: ate n'abeera nga munne eyandibadde akola akakadde amuwadde akakadde akookubiri kuba ye teyakoze kati olunaku olujja nti URA ezze mu bizinensi yo ku lunaku olulala eyinza okulowooza nti ezo dynamics tezaakola ki
1: tezaaliwo.
2: Waliwo n'ekintu ekyali ekyokubeera nti omuntu ayinza okubeera ng'ali eyo nga muna mukola obusuubuzi bwe bumu naye ng'expenditure zaawukana omu asasula omukozi 3,000 omulala asasula omukozi 5,000 osanga yoli nga somu koze mituwala abidi. Tosobola kugela ganya bantu wabo chechimo rensonga. Kiwebu anatuko kuanjula sente zaafunye. Nga jeko expenditure zaakoze. Ojasanga expenditure zomu ntono kuzomu lala.
1: Mm.
2: So nga tewalo ni business zino nti abantu wazikolo. Manya abantu wagala nyo kugula mu business. Na business ina stock.
1: Mm.
2: No sanga ngolia ina nkolosi. Nkolosi wajimanyi mganda wangu.
1: Nkolosi.
2: Nkolosi. Iye stoko afude. Oba stoko mkani. Iti kwa nkolosi. Mwini wafabasu uzi. Kati nkolosi na wawe rango mtu. Waline nkolosi. Nga nene. Nene hajireka muduka luachi. Nti abantu wagula bintu.
1: Yes.
2: Oli wajana tuna muduka alio. Kakabeleka duka kakuchalo. Nebewe ni nitu waganti. Temuli bintu. Nomu gambo ya gara chinti ya gara sukai, nomu mpimira. Nenga gaya temulichi, bintu. Kubaba ntuwa gula, maso gula bintu, ebi nji.
1: Hmm.
2: Eriwa nafawa munga abira mu business, na kuata ama box. Nake na chikola ko. Nukuate box, nozi juza. Oli na loza nti mu boxes omulimu.